na kandola ngale ba tukur ba ngayo go tukur ba nura ngale go pana yaral yapo pana yaral karangara nura ngale go australia pedago korela kandola jena kandola tukur ba dolgo yenga go tukur ba pana yaral mula ba toma wadala

ngafiria chaba mukati. Efyo chibe na kunze. Ulwendo lwabu milula sungusha. Ukutulafye pakubala nokulengwa kwa buko. Ukwisuri lwobu umi. Ukubo waluhuka. Mupashi waluhuka. Mupashi walulumba. Ukuluba. Ukwesho kwibu kushenzanza shakale. Ukushidira nukukana yumfu waku mani nangefe chani mpolimu. Ukufuwa ilikisha tulesho kwiru lomumi. Nukufuwa yechina angiriro mubumi waino mkulo. Ululuendo luanangechilola. Kushefintu mboneka kuzi.